0: ni yo si wa titi
1: mo we kina zo kaka so igbe ma
0: ko
1: do egbe o
0: oluwa gbe o soke
1: pa e mero kuno se we tu agale ko
0: mi o gbo ki baba yen o se
1: ami ma se papa ene do ami amen
0: ara mi ninu oluwa
1: me tele ro kuro no me
0: gele ti won fi ranse si en ko
1: table de ka se do we olu
0: o mo yi pe gele ti won fi ranse
1: atuno table de se do we o
0: opo ise ni won ti pari sinu e
1: atuno azosu pa we foro table o me
0: won pari ise sinu gele na
1: ye fo azoro table o me
0: won so emu
1: ye towe bo wuliwe
0: won wa ona lati mu e won oro na mu e
1: ye ba ali kaka na do wuliwe mu ali na do wuliwe
0: won wa fi gele mu e
1: ye wa is the table do wuliwe na
0: oju e wa di oju ti gbogbo eyan sa fun
1: bo nuku meto wa teri nuku ne mele bi na
0: awon eyan kan ti en bi elere mama
1: mele denu akan mi ro mama
0: oju yin ba o lo se wa ri bayi
1: mewe nuku me mi to ka wa ti di e
0: se bi ngba to si gele we ni
1: no tabla o ya ti bla eh
0: se bo si gele we lo fa wahala
1: tabla o ya ti bla bo do tagba wa nu
0: se bibi ni wahala ti wonu
1: le lo fini we taba tagba gbonbo bi ope gbe aye
0: lati oni lo
1: si be si egbe o
0: gele ogun ti won du ti won we si e lori
1: tabla wa ton de bla do tanu e o
0: lati wakati yi
1: lo be si ga iwe lo me o
0: oluwa dana su
1: amen o kuno dozo e
0: sora lati oni lo
1: jo pede be si egbe
0: adura yi la fe gba ni ojo madi ti se ola ojo tuesday
1: de lo we mi ju na to Sunday madi
0: oro na ni mo tun fe pada so
1: oku o we level for jago
0: gege bi ase ta fi fun mi latodo meta loko
1: ta iri peri dede na mi sun atoro po ma ro po si
0: gbogbo awon to ti gba ebun
1: me ko yi nu nina
0: gbogbo to ti si ogo kuro la
1: me ye ko han gigo sotana le
0: hallelujah
1: amen
0: ogo ni fun baba
1: hallelujah
0: omo tuntun
1: vi yeye
0: to sese bi saye
1: ya cheche jiwa gbeme
0: se bi fila lo gba fun
1: ndo gba kun ya yi nu vi o aye
0: ebe niyan kan lo gbe wa
1: ndo mere we ze wa sin
0: so wa lowo lati ran so fun mo en tuntun ni
1: won ma do akwena to ko avon yo yo na vi tu we
0: o wa de fila na
1: awa ti o gba
0: o wo bata ogun fun mo
1: mo do afo pa awa tonu fun mo na mo do awa wa tonu vi o
0: ta o lo mo na se wa da leni
1: lewe fi o si gbe zo wa ti ye gbe
0: emi gba ladura
1: ni o de we me
0: awon ogun
1: awa
0: e to wonu aye awon omo nipa ebun
1: de bi o vitu ele si gbezo megun awon dali o
0: oluwa tu won sile ni
1: oni na dali okuno tun yesu awon si
2: amen
0: iketa
1: atongo
0: awon ebun to gba
1: noni na di aye le
0: iketa
1: atongo
0: o na ni bata
1: ewa yin afopa
0: opolopo eniyan lo ti si bata gba
1: mesu po ko ti afopa yi
0: bata ogun wa
1: afopa awon ton ti hun
0: bata to je wi pe to ba ti wo
1: afopa de nu enu ado
0: ibi kibi ta tele se ba te yo mo gbona mo en lara ni
1: afopa patu eme jele o enu hun so da fo glonu mewe
0: oni mu nkan rere jade
1: enu ge nda gbero poton a
0: bo tele niyan
1: ani ko to gbeto
0: ko sise pele n to nsori rere
1: bo tenu wa so po do mero tara gbe wa po
0: bata ogun to wa lese
1: afopa wa to era fo nu e o
0: hallelujah
1: amen
0: bo ba tele onitan
1: eyin lo apo edo me o
0: njo mo daju wi pe
1: wa ka tun ti ten gbero
0: o ko ba irin ajo eni tin sori rere
1: a gin ale bo ko ba mero tara gbe wa bada so wa pe po e an
0: tori wi pe won ti pari ise sara titi e
1: do ye ko fu azoro wewu
0: o ti si bata wo
1: a ko ti afopa do
0: Oluwa so fun Joshua.
1: Kuno ndo na Josue.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ninu we Joshua ori kini.
1: Do Josue chapitre 1.
0: Ese iketa.
1: Le verset 3.
0: E je ka gbo nkan to so.
1: Mi gbo bo ni mi ni se nde do ro
0: fun. Ibi gbogbo ti atele se re ba te.
1: Ero fi de gudi afo tu e na je o.
0: Eyin ni mo fi fun.
1: Fi mo kan ton wewe nzena.
0: Gege bi mo ti so fun Mose.
1: Ta idi de nko do na Moise do.
0: Iwo tan ti wa fun ni ebun bata ogun.
1: Wa me de ku ona ni na won fo pa.
0: Bata ti won pari ise si
1: afo pade fu azo dewu
0: ko wa si le ise to fi ese te
1: azo pade mo wa de bo azi afodo
0: ko sinu ile awon olori rere to wo
1: ko si tara gberon de si pe gbe akita to ebi o
0: gbogbo o daru ni
1: binon wulu we
0: ese re ni
1: afo tu we we la
0: ese re won ti gba ogo to wa nibe
1: afo tu e ye ko igigo so afo o me
0: sugbon bi mo se nsoro lowo lowo
1: mai awon de no ko do le alonu alonu o
0: pelu ifami ororo yan
1: to ami de do na pe
0: mo pa ni ase bata ogun ko kuro lese re
1: afopa wa to ni to se afonu e
0: lati osu yi lo
1: be si sun e lo me o
0: o ya bi ki bi te se re ba te
1: ti de budi afoto e na je o
0: o ma sori rere
1: ni anan wa dagbe
0: o ni sori buruku
1: anan so wa tan yin la ka de a
0: ogo ni fun baba lo
1: pe o go na to mi ton lo ji aga
0: eyi lo je eleketa
1: e lo we yan tongo.

0: Ogonifu baba
1: lodi.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me chele ro kulu no me.
0: Mo ma dupe pe o ba mi korin na lati no le.
1: Se dupe vivi mi ro sin pe tu egbe o adu ka on se
0: ka mi we. Emi atire a bo ninu
1: ogun. Iyen po gwa po mi na gasi awon si
0: la. A bo ninu isoro.
1: Mi na gasi kule
0: po. E wa je kaka iwe Corinthi kini ori kewa.
1: Mi ma lo woni na mi ni ka we Corinthi tita ta etu awo.
0: Ese ogun.
1: Kiki ame koto.
0: Sori gbogbo ipese tan ba ni ka won eyan lo pese.
1: Amo nu e blood titu to mo reje ni blood titu e.
0: Boya nitori pe niyan kan won di oyun mo.
1: Boya droya ye blood togodo
0: boya tori pe eyan kan saisan
1: do boya mere da son jewe utu
0: oruko jesu le se gbogbo se
1: iko jesu to en wa se lele bi me
0: eh ni ana
1: so de wa
0: won ni obirin kan fe bimo
1: ero meme yon de janti
0: emi de lo si hospital lana mo lo gbadura fe niyan kan
1: ni eka ido to pe boy ko denu mere
0: eh boya won gan pe wole laipe
1: boya e jesu na te
0: yon so pe ko sona
1: boye dodo jemi ali
0: kune bo gan kan fun mi loruko omo
1: bo ndo mi bo do mi o si nkan
0: en to fe bimo na
1: meja vijigbe
0: mo ba de gbadura
1: bo nko de
0: won ni obimo na
1: yedo e ka jivi o jijo
0: o omo tan so wi pe ko jade
1: o vi re ro fi ma gan ton
0: bon kankan ti mo fe ko
1: se ndo po de mbadu ani tu
0: mo pe ana ni sunday
1: tun lo sunday wa iwen dimanche
0: o ye ko ya o lenu pe kini mo tun lo gba kini mo tun lo se ni
1: e je oro ni pa cha re te wele iwa ro to to pe
0: kini to wonu le lana
1: jobo yen bi o pe gbeso
0: o jago meje koja
1: 19 ko zeu gbadanu
0: lati owuro
1: si zanzan
0: ogo ni fun baba
1: lo haleluya
0: yo dara fun wa
1: era yona mi
0: o ja ka iwe Corinthi kini ori kewa ese ogun
1: we Corinthi tita ta etun awo kiki ame ko
0: to e wa gbo nkan to so
1: mi se nde do me
0: oro imo ni agbara
1: oko si egbe
0: oro ide n ba yan leru
1: oko okun to kesi
0: hallelujah
2: amen
0: idi ni igbogbo awon nje to ba ti mo to tumo si
1: e wa zombo nduru di amatun ti meto ale
0: o wa ki esara
1: cho wede
0: ko odun imo to bo mo e lowo
1: woni ko e lo me ni ma le ton so an lo me nu e o
0: olori rere o mo so ri rere lo
1: taragbe lena taragbe to wa so yeme
0: iwa oni je kuje
1: wa nu yin kan ru to
0: erin gba ti yesu fe fun jesu lo nje oni ko so okuta di akara
1: amo gwende legba jonana nduru yin kan je legba jana nduru yin kan jesu ru ero
0: oni ki jesu so okuta di akara
1: nizi awun ya jesu o wa kuku
0: abe ri po nje ije kuje ni
1: abi gwa samuna nu ble ble du
0: nbe ba so okuta di akara
1: wele gbe to zi awun ya
0: to wa je tan
1: mo adufo
0: to wa di granite gravion
1: eno wasun granite ro homeni lo
0: e ri pe nkan buruku de
1: amoro ho wa
0: jesu ni omo eniyan wa nipa akara nikan
1: bo jesu do ni ro fi gbe to tomatito gbe to
0: bi ko se oro to ba te mo olorun jade
1: adagbo to gbo ko de pepere na to
0: emi ni ki je okuta
1: yan era dida hun yan bo soru
0: abi yesu abi o mo n to nse eni
1: abi legba no ba we atun
0: o ni yesu pada leyin
1: e lo leko si gudo mi legba
0: yesu pada leyin gbogbo
1: legba na leko si mi gudo amen na
0: we corinthi kini ori kewa ese ogun
1: premier corinthi chapter 10 verse
0: 7 sugbon ti mo wi ni pe
1: amo nu endo wa yi
0: lo on ti awon keferi fi nrubo
1: nu de ye o ko sile doro savo na
0: so pe mo so fun e
1: amo ndo nu e a
0: wi pe irubo to odo olorun wa
1: avasi sa ma uto tin
0: irubo ti esu wa
1: mo ro ku avasi sa legba ton di osu ti
0: wa gbo ntan kan so nbi
1: se ni edo fi
0: sugbon on ti mo wi fun yin ni pe
1: amo de ndo nu mi o wa yi
0: on ti awon keferi fi nrubo
1: nu e ko sile nu do savo na
0: won fi nrubo si awon emi esu
1: ye doro savo na ye ma wele we
0: yi si se si olorun
1: e ma yin na ma wu
0: emi ko si fe ki eyin ki o ba awon emi esu se ajope
1: yen ka ba ro mi dere ni do mi ma de pepe po to ye ma wele po a
2: je di ke se kon sacrifice on le sacrifie a des démons
0: yes
2: et non à Dieu
0: yes
2: oh je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons
0: yes ogo ni fun baba lo
1: fi haleluya
0: ara mi ninu oluwa
1: me chele ro kuro no me
0: eyi ni ko mo daju leni
1: e lo ya ni tuti te ngbe
0: wi pe
1: no
0: ogun aye e ti se
1: amen awon agbe za to etan ko gba
0: kini ebun to gba
1: nu ni na de tewe akayi
0: je ki nduro nbi lowo lowo bayi
1: bo ma no tero fi we
0: iru ebun wo lo gba
1: nu ni na lo pate ayi
0: to ko be
1: bo ko ba we
0: o ko ba omo
1: e ko ba vi
0: o ko ba aya
1: e ko ba si
0: o ko ba oko
1: e ko ba su
0: iru ebun wo lo gba
1: ni na de te ayi
0: aso wo ni won se fun e
1: avo de te ka blonu we
0: tan ni ebun ni
1: be do ni na we
0: pe ko ma fi bora
1: lo ani zebo tiyan
0: e to ja wi pe ani ogbodo ke lomiran lara o
1: bo eru e ma ka bo so mere fo amo
0: sugbon
1: amo
0: he oko e o nkan fe fa so bora nigba to sin le lo ni aso iyawo mi ni bo se dabori niyan ati gba yin loko yen ti dolori buruku
1: avo enede ze nu ebode maruna so mede buo eje gboro po ba sutu eroro je mede a nte dan ti avo lo eru asite si avo di edo avo eze bodo buwe de na de ze bodo ti on so ta ya fokole si gbiogbe o elezu ta yin la kanu we
0: awon omo tun lo mu aso mama
1: o vile tun awon le di danu eto sa
0: mo pe ebun ogun ti mama gba wa le
1: ma tun ro je mede nu ni na wa gbade mama yi wa pe gbe one
0: ni awon na ba to dabori
1: yo si eze bo se ti on ta
0: melo ni agbada ti won se fun baba
1: papa agbada na bi de blonu e o
0: e ti o iyawo gangan so pe otutu mu o
1: de asiro ye je on ro sisi mi
0: we se lo wo agbada oko
1: mu njama idun asute sa agbada lo bo doti on
0: lai de mo ipe
1: ma tun ro
0: ebun ti won fun oko na ni
1: nu ni na de na suto we
0: gbogbo yin wa wa ninu ogun
1: mi me bi wa nu po pa
0: lo bi da wa me
1: ma un na tun mi dai
0: ibi to tin gbo mi bayi
1: fidi e bude ru atoro
0: ni o le gba tun sile
1: asi yi tun na iya
0: lat nigba to ba yo Jesu kuro ninu rin ajo aye
1: amasi ku mo tun da igbere eyin wa de Jesu Kristi so gbe Jesu ni gbe
0: ma je kelo miran ofoju ona miran he
1: ma lo bo ni mede bu ni level zia leader for ze klewe
0: o opa awon eniyan ta won o lori pepe
1: me supo supo de po mi de ro pepe
0: jiro won ti won o si lori pepe mo won tin fi ona miran awon eniyan
1: supo supo de ro pepe ji mo fo ro pepe ji ba ali alopa vo kle melewe ede
0: idi ni nigba ti won ba n gbadura won o le poru ko Jesu mo o mo gbo orun gbadura fun
1: e o tu ezun amoru enu
0: enu le ko olorun won tele e loju ona kini bo do ruko Jesu wa
1: e wa zo menu e de o e na rode o lon le ni se de gbe tu e yesasi kuno yo yi ko Jesu to e na ro an gali le ni ko to e bo diyan fite yi ko Jesu to mi zero
0: abe wa e wo nkan to nsele
1: lo ra abi ni ko ro jijo we aye
0: se Jesu ko lo ran yin sori pepe
1: o Jesu we se mi do pepe oji aye
0: eti ogun fin ba won eniyan ja te le poruko Jesu
1: wa awon doto funfun me labo mi ma si ku yo yin ko Jesu ton
0: e ja lo sinu we Johanu ori kerinla
1: nipo mi ni we Jean chapitre 14
0: to ba ti yo oruko Jesu ku oni nurin ajo na
1: e no ro jemede ana mo bo de Jesu son gbe Jesu ni o me po won
0: nkan oni lo o
1: no po le na iya me
0: iwe Johanu ori kerinla John chapter 14 verse number 13 to 14

Dès lors que cabo nyo noue, bo da sou ton kan fran lo, meme kyon dede non yo do yo kon tole, ewe e da. Na we do e de yon chowe o, mi e kho chin kon de bo iwate ton le non blobo, e di be de sou, e do kwa bo e o to kwa me bi mono. Ah, e do nwe do kete le o san sinye, e do kon be yon da e mwa, e wong be yon don di le kleme. E gbe di an sole do akwa kon to mi ton me fia. Bo yon bi wakuto. Awon do meji mene mi do poka wene nwe yo e si an ziza e wa do tonwe mi we ba mi do nukon ene ye wa do bo wili no vile we yo awon ti mede monje mede ko na baku na le dodo ali mon koton nwa 01-97-25-20-91 mon do kwa ren ale yo lo 01-95-18-91-23 ba mi na do monje me ko na meji meda fo o tumba kola ole Ewe son, ba do nyon basa e lo, bo do nyon toto e lo le yiwe. Bo na monte mo tun, wede bo nyon wede jele, bo nyon wede zan do kwe ome. Bo na do nukon yi do kwe tu yi. Vito vino, kan vivan mi ton le. Ewe no yi do me di nan fan kambo wande da yi nou fiche. Do so e do na suwa yi ntun. Be o di e da khive we yi nan wande da yi nou fiche. Bo ndo so asun e lo do gang pe di yi nan kwe kando kano. Mo e fito vino biyon me ibe ni. Loo, lili dagbe ene e tokpo non po do yo. Ewe no a huzuku, pono che kon non fide le so. Vi e, pono we do e na do a lo vi e, e ma baba tun ye de le e. No e te utu, to tu e gbakwe da e. No tu e gbakwe a lo e kwa e kumba da e. E kwa zo gune be we de bo a, e kwa deton e blo deton bo nou de be es blo da ye yo. E bloda yi do mi an hu mi de le we am. E nyan ma tou ma hun wa ma ti menu egwe. O tumba do ma ti menu edo. E kun yi mi na hu mi de le we o. Loo, mi na gbe kan do kanu ba u ve o ni ma so le su po we. Loo nyanyan e mi no amon egbe ti we nyete. E da we de o fan kambo wa anton. O na we yolo mo no kove. O fan kambo wa anon ganji da yi ni. De le eno mo loba eno kbo gbe. Chobo vyene le no koje u kwan fo de le deji. Ah papa je yin wanu mele o yin koye do to ko le o meyo ni gbon bo mele o si fi le wa so jona bo mi je le wa so e do to ko le o me na mi je mi yin si e no yi to ko kun kun ton e de e en ya ibi o kan fran lo ibi o greater ko pe mi ton le kan je an se ah e ya wono ide po o bo mi je wono e ka ju po de e yo mi apon e yin do ene do e bo nu me da ko de su ka po wa ko ho n to mi fi o E no gala lo, bono anwe na waya. A monu se wado zani bede yo, ana monu pon bede gbe. No vi no so gank pa do e de leji. Dede e da ganji le yo. Ye do nou na kewe lo ame. Nou e na ruzo e vitu e le de so do mu walok ble gble. E ne zan we ade e gbe tin yatu mwa. De le lo, wenu ade we, wenu we godo ok pa we yo. No vitu e de yo lomo e lomo e kundo bo ba ma ante ji. Waso ati yon bi komple janji, beton hu ganto e. An huzu legbe le non da li ji. An huzu nun de non. Be non da a. Jege me li yo diye. Jege teka diye. E sono tu nwe mi wa huye onwe yo. E sono tu na foye waze we me diyo lo ma yedo kakasu me do. Bo huzu pa nukon webe a chik bomo nun weya. Ok beto nun bla uku me tole non je lele sa ji. Bo non je bevi hayne ton doji nyan. Bo nwe blu nun me lo e. Bo nwe wale. Lo wa huye swa foton je nukon. Bo wendo gege novi gege do uve ne le me egbe. De le de lo non fyo. A fo yon to me we ye di, bo nou je yon ni jyo do e nou e mo e ba na so bi kwe do kwe do an. Po so kwe yon do nou vi, ou son je zon fon, bo nou to ame don, atun nou e wa we de don ya. Atun le do ya zo ve ou ni do don, chou be kon flin keze pe lou komando na wakwe ba avu ya. Bo nou kwe se do kwe we. Bo mando wano le, lo n le da e mi. Bo je so kwe de me di, di an ti me an da wada kwe kwe kwa fa fo bon do kwe ou kwe kwe ena do kon. Bo wale bi nou bo bo novi mon koton e di a bo zan kwe bi kwi do kwe bo don so do dide yue a bo gandye kwo timbe nan wakwe bo nan mo ede nou e yo. Ma ou ma son lon lon ni flin kwe yo ma. Bo do leke le yo men don pa mo do mi ok bedwe. 01-97-25-20-91 alo 01-95-18-91-23 bo tun wede e bo yon wede jile. Bo dia lo sinu ble ble ne le me. Wa lo blu blu e ne le o dia lo si me. Ba do nou kon yi do prezento me. Ba do fifa do prezento me. Ene on. Ene wa dagbe nou. O tun ba do. Biyo biyo vito vino biye do.
Minino wuli bonu adime vi mitonle. Bono nakpon jokpon do kuro po etonle. Tra la vinyonule. Otumba do bio bio vito vino biedo. Nu e no yolo do ufife yo. Ni huzu ran emi anon jino vile webi wenwe. Do ufife ne onu dagbe desude. Bo wenu e ama wuli bona. Bo kanfla dungbo ou mazion. Ma meon, ewe gofen tu eme bo gok bezan tu eme yo. Ekbe din aso do ma chona. A mon so e do naswa yo. E na zon vi. E na don kulek mon gweme ton de le wanwe. Do gwenu ama fe ou ganti a bo ou venele. Di ho enele ko du ruzu kwa mbo chifine. E na don zon wini wini bo wime yon nou a zon enele ren a zon. Bo nou ekbe to yon no kwa gweme fi bo anu kaka eno a babo no so mon do jiraka yo. A ren wa na wa bako. Oui, me suno e ren na wa son. Bon, noue, yola we do suno e yo. E na wa do ouve, e ren na son kaka. Ba na wa ba. A ton go, kporo kweto le yo. Bon, mi me mwele mi tjekpo. Do kporo na gona be na blo a ton vovo. Ron ou fife yo, mi kenklen. Oui, yon we do dandame bon, noue, yin glonon to e gbagbe e ne yo. E yo, e yinu ba no ren anon to e na beno yon kmo e yo. Edo na non wuli bona edo na non mende sou titen gbeton. E non dome din alon san ekbe bono ka abo jodo ba so sou ba san ton gbe so. E o, badan tekbe adu na non nyan. E kwi di o, ema kwi di o adu na non nyan. Sou ti ene o amono anko san ekbe nbo aso enka wa ekbe njeten kaka abo san ku. Adu na nyan. Wuli le edo na inu ba mi do na non le game game. Bodo na fe ou fi emide le a yeje emide edo na me. Ba mi do anon zanu. Mama nou ene le nou adon asun wini wini de le wa. Ou ma fe ene o, e kon ade, ene adon asun wini wini de le wa nou e. Fibro mwen ene modi, ki se ene infesyon wini wini de le nou a idome, jo nou ene le bi huye. Ye me yin la menan nou kanji zo ato le yo. Do ba nou ye ton le de le dek le do, kwen nou e azon ene le do tutu e yo. A reyon, anawa je dujo zon jeji. A ren vi bakpo ko ren na awa. Un no fite. Wuli bonu wede. Bo fe wu fi fe du ndi akwe de bua. Si yon nabi tan si kawe. Adi yon nabi tan si kawe ho. Pama si huso bo wuli bonu wede a. A ye jende na meon. E maka du kwede ne no vi sun no vi yonu. No zanu. No fe hotu ime. Nu eme mi adu ndi le ni ome. E mo jon dudu tobo nsukpo nodo jije jiwe o. Yok po vwa kan flan nume do nduru kakon le ime. Yok po vwa nma ya tabe e choto be do kle kle kle bo bi fanto u tuton bo sukpo e o. Fe u nu fitu e. Bo wuli boni no le uni to game nu e no to le no nyan to game. E ne on. E ne wadakbe nu e. No vi. Mo jeme de bwe bawe adiru nu e nti menu e tin le bi hui si ak pa hui. No vi. Besi di anantun lo. O tumba do didon wedo. O fife, mede blodo, a ye die de na meon. Ni ndudu to e zanzan weme kbadaton. E neon, ana wule wide egan. Do a zon wini wini, a zon mado nou konton ino a idome. Ido a luwe de le meyo, ana wule wide egan do bi huise. No viche sonu, no viche nonu. E do kankpo je nou nye toko meon, e non ruzu bute. Nou nye teme teme, E medafo o tumba, e zian gete bodo kukpon we etile e. Tekpon, bo yi ye e zando waloto eme. Bo yi ye e bo di zonle kponji, die e ana blok bon teme teme le e. Bon fifa na yi to e, bon na yi wendo to e ton. A reyon, ana yolo 01-97-25-20-91. Mondo kpo a reyon ana yolo 01-95-18-91-23. Hey, a Canada ho ba na igbe nu ewe mo WhatsApp ji o. Huhu 01 67 82 64 33. E na chen do kporo kpo mi ton le. E mi se nu kpo me lo le bi hwe di. A zon bada bada e mo kon tu no me di a zon e abe no reme ple bi bo no don me kuto bi yo. E wa yin wun ya zon. Wi me do to nu kpo me lo le bi hwe di. E me da ho o tumba do kpo kpo me we. Kan nu bi ewe ya. Alo ewa alo kan emi khatin le yo. De yu lobo kan bi ole do mwinyan hunu ewe yo. Jo mwinyan to. Mena ho tumba ze nou plom e kbasa e lo bom ya plom e. Won jo mwinyan ho adobi. Mwinyan ho de deme an. Pa ren yu lalo kan e mkhanwe din le bi hui.
bamo jeme debu.

0: Ewa, no vitu otu ale kana wezo e.
1: Oyo, emi do dam nwa.
0: Luganji.
1: Avose gam noel son zobo.
0: Avose gam noel wezo. Kaka kaka kalo.
1: Yo, si yo, si yo.
0: Le ejia wa miyabendo le zogo ma.
1: Gwa, ifate singado. Mele kwele zon jeto si menu mwa.
0: Si menu, eh?
1: Manyo ito ame.